No, senam cho mu tu ngan chu chen chen chi di gu ji li sen na shu nan ken ki sen yin chu bu chen mi le kang chu shu nian kuan ne yin kam sa shu bu de li ku bu ne den ge ge gu ru yi ti ri yin na pa yu tu shu yi be pa mi ni ne zu be yun bin chi yong le sam ki su ji de pyu gu tan ti dan chen ji do shu chong chu shu yi be sen zhuo la wan la ne zo na be sen zhuo yong tan sa ge po mu chuo la tan si chun da la lo ge wang qi la ta su nam zhe xi la ta ne xin chu chu ge chun da la ta wang mu la di ge la jie ne zu be long chen ki sen gen chong bu tan li chen ki zo yong ling ge le pyu ji na mu chuo gu su sen tan tan qiao lam zhe yong be min dun xu yi ti ri yi ne Gama zhe xun jo la ne da nan be tu xi du lu xi be sun xie di nan bu cuo ye cem zhe piu yin su na xia

Senam cho mu tu yung an su chen chen ji di gyu jie li sen na shu nan ken ki sen gen cho bu. Ding gen ne yin bei lhawan la ne yin na nyang pun ye li sen ki zo yung mu ting gen kam sa. Ku bin min la lhawan si gyu ti rin yin na dem gen za la ne da nan bei yu xiong la sa si bei su xie di lung chen ki sen gen cho bu yung.

No, se nam cho mo thu ngan chu chen chen ji di gu ji li chen nan shu nan king ki sing en chu bu chen mi la du lam ga bu shu ni ko ne yin na je se ba san ke li chen ki zo yong mo ling ge kam sa ti ren li chen sa mo the gu ji sum sum cha mo cho bu ne dan nan be sum se sum cha mo si de ri gu shu ji pa yu nam ling zong ra tan xiang sa ma chong zu nan de shu yu be ga ni bin chi yong le pe ji yin na na mo cho tu sim zo bu yong be min dun shu ju ma se cha le ni wei am la ge tu chen le am la ling ge zo bu yong be min de shu yin sun na xiang

chimba tang tun, pyo to yokola yongwe tablam mang tu chin yubse. Namzhu tang nyo zhe jaglam nge go donwa soa ki damga mangbo yubye. Yogo wa cho, da cho me zhawe to ne, sa do ziba nyong rye che yu yu. Ge go dan ne yongwe lam di zo si yinbe ngwe ne, ge lam sum chi ge ki chonbyo lu yu lam di tira, nga chi nge sui rin nga su chimba top yubse. Cham do lam yu ki nge su jasa tang, la se kanko garsara

0: 토콩을 징가를 샤모도 긴 지도 오차를 편중네
1: 니엔 오차를 기도 담네디 교 롱푸르 규네 키라퓨 사투 오차를 시비 담네리체
2: yela shubi biripen da namadan zamni sajo khala yube bege lungtin san ye lengi kuamsa sa thu ngo sar tang gi chebe le chanan jawar ka chi wa le chen to gi shu ge bin ju yi sin ye lengi tiring gi tu zin din na ben jo cham do drong chir kar chu gi ge ko rim bi ngi mi shu sha ri ne cham de to chen nyam bo lar su da ni yang ko bi te shung ni gyeom ni tang jin shop jun na bi to ni gyun gi jian lang do xiang be mang cho gi den jo chen bu to ba ma se zhong hua mi ri ji tun zo bi du shi sa dian dang
3: 基础西群娘来了规定土壁国的当年之后规定修个银白连接水三十余把手一个裂空给三个吧本中强度确实道歉接杂了八岁总给控诉立行保罗狼龙都处于亚梦女区修丁的肝脏亲戚扎个秋夕的秋别哭着顿出顿你一个别你老老没有理想度就给你那天你卡路里拉在了娘子当我这就去了这样接杀让人都你老老没有呢肝脏算起 rimji bencok chamdo zhongqir dung jos chamdo ma cha chamdo cha chamdo chuni bala cha sawa ngoma tenpar gdo chamdo ni zhe chuda ngom ju nyingi bala cha shin jati tangchengi thakor ni nyingin nebi chamdo kheji nebi khansa dale chamdo punggur ki rangda ngay shin dula shang shang gyubi chuo nini chamdo sui gyun rinne nyamba surchi da minyang gombe la tebi lunya lingda chung riang

No, senam cho mo tu ngan an su chen chen ji di gu ji li chen nan shu nan king ki sing gen chu bu chen ming le du lam ga bu shu niu kong ne yin ne je si ba san ke li chen ki zo yong mo ling ge kam sang ti ren li chen sa mo te gu ji song cha mo cho bu ne dan nan bie song xie song cha mo xie bi de ri gu xu jie pa yu nam ling zong ra tan xiang sa ma chong zu nan du xu yu bie ga yin bin qi yong le pe jie yin ne nan bu cho tu sim zhou bu yong bie min dun xu ju ma xie cha le ni wei am la ge tu qin le am la ling ge zhou bu yong bie min dun xu yin su nan xie

payuki chula. Payuki gundo darle nirishin pewar gyurgyang. Kyoki namda ki shigula gyuwa mebar mu. Nye kyo chenting zhizhir. Sambe chenshi ki yuwe mwela. Kyoki ming tosu ki songzhu nyemoga tunzin ki lamne purtab che. Wama tini rintang shewar gawe damgyu jikri. Yinzin chishin kadala mwebe gengun gari suna. Kyo ni payo ki zime kyo ni sijin ki barwe. Kengju tang zari mokbu su ne tangzan ki shurwe lhaja mwemo. Chagri semur kyo be langzu bopchuso. Chuchen dongcha chu kyo la du yube na. Mingla yang dongchur tokbatri jisir. Gabrir dawa matunbe wangki gengun la le songbar si na. Tini ngwe zhe xian ki lhe ma zhe be dong su rong we tang zan ki chu xi yin be na. Ming lang dong chu xi tuo ba zhe ji zhe ne. Rang rang ki du zhu nam lu gi rime. Don na, kue ni gen gun su zhu xi qian po xik tu gyur ne. Chi re ba cor, pa cha se mu xik xia yue ba ni xie mi gu. Pa yue ki gen gun su yer gun dun chi tu ling mu kang xik che yang. Chu kue ma ling we ka da me. Wen yang, ngaran lu chung chi bie tu su, nanda cho tang nyam tu, yer tu su kue ki kam tu chu zi la ru gu tang. Gun tu su kue ki tar ke ting tu kye chu dong yu. Nang tu lip chi bo la tang nyam tu pa ju nam chu gar te ne, chu du gu ni, nye chang mi ki cha wa am, len gen si tu zi wa le. Gen gun cu wen nang de bu dem gu tir, re du kang yang jang man yu. Yina, tante tu su gen gun garchin jawa mangbu si, chu kye ki pangwa ne shu simbe, dam gyu ti zui si yang juk zhe le nyi. Tante tu su gen gun su zui si tir shibza ki gyu lun che bar do yang, pe chir chi cha song. Ji be ki me do chan lam lam tu xie yung tu, da ki tun zin ki pukar kye ki lop zhe nye mu ti, tie wa tie bur gyu chung. Ti wei pa ta ming wen be, Nian xin chu xi ding tu, a me kyu ki su tang yin min zhe wa ri ri chang yong wa tong du. Pe yu ki chuo la, kyu ni yu mi su ya kuo se ki gan ken ti yin la. Sim kong ki zhe wa sun bu tang si ki chep zhu nan ken ti yang kyu yin be. Sun mi ki tong sim si, pe yu ki chuo kyu chua la shor song. Yer tu su, nga rang yu le lu tu ca du ki ni wei wa ne, kyo ki kam tu ca bo ri gya xi yu. Ti du lang ni ki kyo rang kyo rwe ju di, yi ma cin par tu tong xi yu. Pe yu ki chu la, nga ma kyo ki cho wa ti ni, chong kang ta na yu be dir ju tang kang ju sir we ming nian la, chi tong zi be ki tam nang ki chu cho wa te ju tang dian ne min zha war. Shimi shing si wei ngar ka denpa tang lian. Lang lang ki yang yin shi kyang na wei ku yu ne poro ma nyong wei. Kyo la te be ngar ju yang yang tu shor song. Pe yu ki chu la dun du su kyo ki je bu ji dik di ka yang la kien ne mu tu lung lung tu pep chung. Tor shim be lun de mang bu geng shung tu kien ne tang si si tu shor chung. Du lung si bu si ki gyu wa tang du ne wei ji ji ki lung chung. Pe yu ki chu la, dun da tir mang bu shik chi mi tang ya mu me bar gyang la che sin gyang, kyo ki kyo yu kong zhu la tan dung yang nyang pa mi. Gun tu su yu la lo tin rir, keng long pu yu zun me chu, kyo la zun dang ki tar ka tong chen tar cha pa mi lam tu yu yung tu. Chung tu su kye ki tar ke ting tu su mi ki gang chi chang le de ba gui nyong wa te zu. Cham chom me bar chen yong la. Tante tu su pa yu tu lo yong tu. Zun be cim ching dun ne suma zhe ken kyu yin be. Pa yu ki chu la. Nam yang sim ding ne dun nga cha wei ban ni kyu yin. Nga rang yu kyar ki cho war kum lo su song yu na. Ye chung sim ki mi long wei su la me ri zha wan ni. Pa yu ki chu kyu la. Kang la xe na. Payu na du du nye du ki kurpu pasa kyo yin xin, ga wa tang zho wa dian san kyo yin. Cho le tun du sang ju bu su kyo yin la. Lakwa changhar xa ni milam dip san kyo yin yin be. Dong dang tang su nang jian me bar
ngar kyu shin zum lu lu tu shur yong war mu pe yu ki chu la

No, se nam cho mo tu nga nan su, chen chen chi di gu je li chen nan shu nan kin ki sen gen chung bu chen ming la, du lam ga bu shu nyo kong na yi na, re si ba san ki li chen ki zo yong mo ling ge kam sa, ti rin li chen sa mo ti gu je sung cha mo cho bu ne dan nan be, sung se sung cha mo si bi di ri gu shu je, pa yu nam ling zong ra tan xiang sa ma chong zu nan du shu yu be, ga ni bin chi yong la pyo je yi na, nam cho tu sim zho bu yong be, min dun shu yu ma se, cha ling yi wei am la ki tu chin la, am la ling ge zho bu yong be, min dun shu yi su na xiang.